noa. E ona tō sinai I alo ma whanau ma mese tala vau ma tātou uma I le a fie I tālong fai tupe. A, lona wingala. Aua nengal. O le tātou munmuntai no tiu te whan matua I ena I a tātou tangtanga I ani alo ma whanau I a a oa a fie I tālong fai tupe. Ioe, aua leno fai tātou matua ba peo nae te si le fie. O nae wa matang of ngofu ka me kiki ko ngol pok ngo ia a to inga me vole fa le sa fa mo pok tu pa tu mai le aonga no fu no fu talo alo na o ye ngol telefoni ia wa maton file mu vole le la fa pia ele man il file mu lo pisa ai o le afiang tele na wa maton ta alo ta mai ti lu ngol ta tu ta long fa tu pe lu ngol ta tu telefoni ia mal to inga me vole le a wo si mai mam mai sa 20 so fa nga so kangwe ave no se fa ka wen mele la friend la wa mama o a wala mana la fa tinu tamit ona lo wa mata ona tosina to wa fi eta long fi tupe ya ta wala ile sil fil tan to wtnu ya ta wa fa ye etine ye beta fi le afia ngane yo na yalom fa na ita tu ta long fi tupe ya se ta tu So natu na yalo fa na ile nei fo ye fiafi ya alfa fo mai ta to to nu au mai yalo wala fa mali arze ben le o to e vanu minu tan tale to la fitu ya ita fo ya tu ta to fo so tinga mo to sa mo a mo yo na ta to fi to la ile nei fo ye fiafi

0: You're now listening to PM
1: Samoa. Avoa le tātou atunu I le sifuang maria le tātou fai pese o le pune ala va a ne viafi a mal silisila le mātou siva pena e le tātou pese le nā a le tātou fai le pune ala va ia fafi e fia foi ma oi alo taito lua mo ma oi ia pe ao e fengai foi ma na ngā lue ngal ne viafi ia e vātalo vātu ia atu oi fa ma lo fo il ngalue ma lo fo il ngalue man ma il ngā ia I so se faiva tute po se fatu funganga o fengai ai ma le tātou atunu ia oi I faiva alo fini mai le aso ma le aso o fia lava nai te ngalue ai ia po fai e fai ngai ki kau kuli moi ai ia se le ai se vai o le mea ga le moi ala fai ngā lue ngal mea tena tau le ai afu ia oi le fetau le mea nā o lau moe ai o lai fai ngā luenga al tamaloa e anna ngā luenga ia ai alu waku wei lau kokongi ia koe whakumu mai fai malau time sheet awe ai ne fai se ngā luenga au sorry se so ia ia se fai au koke o la leang vapena e sila sila mai le li ia te o tau io e o le metauna tan tau ia e lo fafung mai ai foi le le nai fia foi ai tu fu taina ah na yo uso mga ya tu fa fine se uso yo e ya bala watu alu fatu tanto por clama ya choto lo o ma u ma ya tanto va sala longa e ton voyo ai tu fu taina ya po to ese ah yo or kala fo ile le ma sania nga mo wo ko le li mo ma ko ele mo yo au au le aka o le mo ale yo Yoi, awal ata oi pe hawa pe ni mua. Ya, awal ni ngalo tanto ala leo masani lo famo tasi o lotes malilua I tono tanto taulanga nei au kilani. Ya, al tanto ala leo masani na loa lewa na suya il tanto ala leo mani I emana na il FM frequency 102.2 FM leo o tanto ya tasi o lua kesi lua a. Mala au maile si o vahenga fai mai. Ole a elu mela ko legio ole ko fa ngono wa ku ma ko legio ale ma ko kengo funye au kilang va tina ole vang suisi ma ko amio wa suisi ma ko pese il kasi o lu kisi ma le lu al ma ko pese fa mo ole 102.2 tanto wala le ki ya ilau le tio mo tanto lo fa funga tono au kilani tanto lo la lampa pa au fanga le ye po na tai lo il tanto le matu mai lunga I matu vanga I matu al motu nei I matu ia o le whangarei o le tasi o tolu tesima leono wha mōla o tō leitio masani ia mō tātou o lo o whapeona wha fonga e kamalanga e alwa kuala mea kua kau le urua whanua I le mea ngata mai e niu sila bō kawhia kaitaia keipirianga keipirianga ngata I le urua whanua o niu sila ia e maua kua ala tātou le tio ngata 103.3 ia o te languna o lo iai sā mua I so se vaenga so se vaipanoa niu sila maua mai e tātou vasa launga tātou lo Hamilton o tasi o tolu tesima le wha 103.4 FM e FM umasi kako amio. It's all on FM frequencies. So, afa apio na te fia maua le pole atonu, tato wala leo mo tato ina I Hamilton, ye po Hamilton, tasi o tolu tesima le wha tato I Hamilton, ye po na tato a ingo lo latamai Hamiltone, o tato I Tauranga, e la waka fasa se e kwangai o ile tu I sasa e o le motu nei I matu o Tauranga, tasi o tolu tesima le walu whamu. Ia le tato wala leo na mo tato o lo o ina Tauranga, 103.8 FM, Rotorua, faso solo kwa inga lalo, iyo, wadua kwa inga lalo inai le tu, isa sa eo le tanto motu nei ima tu, o Rotorua tasi o tolu tesima le iwa famo, 103.9 FM, ya mo tanto lo o lalampapa au I Rotorua, o tanto lo o lalampapa au Mananof, we taupo tasi o fa, tasi o fa tesima le o, fa mo ia le numero lau le tu e ki ia ia via via stof ta tasi ma via via sa mai le tu la tolu le via via stofi se ia pa ia le ono ta o le so foraile ia fa bena fo ile sa le tu la balu le via via le sa se ia pa ia le ono ta o le so ngofua ia o tanto wala le umana o lo ia I fa so la tu nai taupo ma Hawke's Bay tasi o tolu tesima le iwa Hawke's Bay Yeah, la veinga Hasting. Oh yeah, bro. Of all those of you who are living there in Hawke's Bay, yeah, man, go Hawke's Bay la veita of your voting or Napier, or Hasting, yeah, or Waipuku Rau, or Bridge Bar, yeah, Masterton, furthest in, yeah, Malisi Mia Mama, Yamava, Yamava, I great Tom Yeper. I know you fellows there are living there. Yeah, or do a la Leona Matatu, a tattoo, not only what Tassi or told this Maliva, yell tattoo a la Leo in I Hawk Speed. O ta tō loa lala papa o ina I Taranaki, tasi o Tordes Maliva wha mōla o tō wala leo. O Manuatu, tasi o Tordes Maliva, Manuatu, tasi o Tordes Maliva wha mō. Manuatu, tasi o Tordes Maliva kango kusi lalu, manu ngalo so. Iyo, Wellingkonge kasi o koru kesi marifiku. Ta tō ina I Lamua, ya o wano o tolu, 103.7 FM, Ilinu Meral, ta tō wala leo. Mo na tatua inga Wellington yo e kira uli tio tasi o fatas ma tasi. Yo e lua tatua la leo ina Wellington yo la lisiba inga le maunga. E leo la lisipiko lea kasi o koru kisi malifiku. Au lisiba inga le maunga. E lisi tua le maunga. E kasi o fa kisi malikasi. Yo e fa mo ma la ua. Encho. Yo e ia na. Ia soso atu la loa tu le tanto no fanga por taulanga. O funga la aua mtola fa pele la ua tuto taulanga no no winga lo nunga piko nunga piko lalo e lata lata yai lo nu ya na kile el ta jo wala leo ta to le ai klestete tasi o fa tasi man tasi pa mo o le ta to numero na e ki yai lo le tio mo wai ta to fa Ol tato motu sauce na deniren ya ol tasi o tolte siman barfa mo ya a mo tato inve kakol tasi o tolte siman leono fa mo iyo efisu su ya ya kakol ngumela fo lele ae ngai la vi ae fo ngai de mama o kele ya mon kwa fa le ya kusare kake ama kakol o lua o kolu o fa ya ole o ese o lima Dia o fa, mana o ngu. O kolu yang kala kaku o fa. Yoi, nga. Longa, yoi. Lengi mala. Ya malo malo ma fa malo a tue la tolo ma fa tuman ne ba ngal via fi lu ngo fui ala tele bambe fe ngai ma tantu de fa foi na foi o tantu ta vale lu ngal tele bambe ya ta tuana ma sil sil mau Ya, mamatala, leang a faila wa sin televame o lealu ta vale vame fono mo inkeisia sin au, emokasia. Ya, koe falong grobo, keo kifo kifo, wale seo ka vale lae kiaru. A misia pia fa pia naete, seo keo fo ya elu leanga. Yoi, pia pia naete fa sua vale, te ave ta vale, we mai maue, me finga luenga unga le ainga. On a fusi ela il tavano il pou. On a la quella il cavale. Fusi, fusi, ma il pou. Dei soli. Ue, caeli, anga quel cacu, aua. A e lo vuole le va moi. Anu van lea pacca se pamu. Afe autafa on e to fala. Ah. Va bene, genu, si la fia, naete. Vai, vai. Ah, palau, tala driver. Pevil sa Uber. Ia pevil fo ia lau. Sa uhana sa piki oi. Yo. Rena. O to tonga tanto tala mai sa moala. What about my elta special ma pai latte. Ma reko pai latte teru.

O tātou, yau tala lo lauelunga I tala tala noanga fōi, ya maise tātou li poti mai Samoa, mōle sinifele tātou atunu, ili ne fia fia fi, ya, o se whapoponga fōi, ne o tātou pol klama le wati, yo e, ya mōle sinifele fia le tātou atunu. Ya. O le nā, o le tātou tala mumua, ya, e tō lima ya, ila tau fuzata alo le tātou tō Samoa. Sa fia e se fa la vu le le po le to yin ya fia ngal fa la ve sa tu pi au kilani e a fia e sang ese ya o tatu tam ta alo le le ve ai e sunga ya ta rao me ya tu remu wai brian to isaac tango ya ma ba blaze talangi a ya o le ele e si le fia en ele en el o le nrl Ya, yeah, I pay a little fight on my. I told you a little pen of ye left for Eva Fitaul, ya, yo. Samos were preparing for a match against New Zealand during the. Yeah, I'll let a penalty to watch no hulele tattoo our et al malaw New Zealand. Ile lua fedu was full lima, a leaky for the Pacific League is a fire, ya, la fire in a coup with five lovely not in ye au kilang. Ya, never to have us alone in the mai. Ya, ah. Ole tulanga na to lima la ya alo yal tato watunu olo fapea na fia I le mtaupu nei ya pe na fia I le mtaupu na sa tupu tau sangalen te dei I nei au kilani ya tatu talifu I maito mali ole atunu yoi sunga ya Tara May Jerome Luai Brian To Isaac Tango lefo ufa oso mangi mea Ah, ale fo la fighting World Cup pole. Man ko al masing fo the World Cup pole. Ale li che le fo la wasau fo ngi me ngi. Uma fo le ka alo kam ngi. Si oi lore le kam. Vai vai do ama fo inga saud por ki ki le anga ni. O sau fo kam ngi o ale le o lo mo lo ma. Ia le ka ko ka longa ole au o la ka bi li ki lo langi. Ia a ole wa yo e. Se on kwa wa alkasi ala fai ka wakun mele o le mea ngei wa sau fa aoso mara kemi ngei o nga le waku la laka la vaivaa iyo wa laka wa api le uli a wa tu la lata fai la vaivaa iya tantu ta longa o le laka piliki mai le ipo la langi fai ya oktopa a iyo e peo nukain maru oskari ya ma ma o le ife fo I papu ngi we ya lele wa tu

Mana in fact of Fala Inga to Amatalia Tato Fangam Langal, Samo Eways, Les of Balu Oak, Topa Tausangane, Luaf, Luis Moleono, Malanga Isala File Passes, Luis Lautala, Lelu, Luis Lautala, Fasal Cafacas, Mangiala. Maybe I'm just suggesting. Ele pulia qual goya in Tato Valle, I mania alfa, Taus Tatamai Valle, Levo, Little Sister. I want for you to go to the Salako Kerangaka or Cessna, wouldn't my say Alangal Cessna 206, come on Alcongo. Yapeco Fafo, Bessna like you, the Pemba was a Valley Man Pasisco, Pawa for four, say Bangako Kerry, also Valapo. Walanga Kele and Valer Lamlanga. All lots of things in Edward. All the consumption rates, yeah, all going on before the pay calls for Limalika, the Kula, the Kele, for the consumption rates. Yeah, all the men, the Pinko, Sil Sil and Mafu Angatele, now a lot of Fiail Tau Trifonga Timning. Manjo Foy, all the men, Taimua, the Tau Trifonga, all the Pensini, Pensini, Maltiso Manswau, Awafo Tanto Olone, Sil Olta, all Pensini, Matantanta, or Swau Maltiso. Tauta foi falling aos mia mal pensini fa al well power doing a melana ling a city lungan tau tri fuanga etau fa palin ye ya leo la ya le moli ka fa palin ma me ya le mingoi moli ho ya lu le le afel tise ya le afel tise fa ngai el wila le fa ngai le mel pensini bal tiso e fa o la ya ta tu afining ya ol menga fa pera con ka fo loli le kidi va ya onga le ku ping sing por ki so loli ya amma ka long con ka le me ai le fed wai mane loli la nga ka nga pe ya si la ka wor ka ko me ai le fa per ka nga le sa le sa sa we va ka la onga la lu con ka ping sing ek sa ka ka nga le so po se fu ka la fa pe nga me la mo con ka ping sing la fu la sa lu ka la le fa si di ku i sa ma sing va ka la me ko fa la va ka ping sing i le u con ka wa ko mo manan mera lin fatu tai mua e le finau ngal tama ainga le tau tama ainga o le kau al ping singi tai mua leading commodity in an economy o le me ta o le ping sing ye mo le kis mo me umanga o le mera nga va ngai ala ba be skmai va le le le le sisna e mari mo sa mo o le le ba le tele e se ping singi al pa pa ngal ko kasin ga ka sa va e va fera Lua se la ka la fa fela kung en pasi se pa ilak. E lua ka la e lua sundi makala le kula la e lua se pa ilak. Anyway, ya ol tulangan na. Olo yai ia tatu fufuangan malo mangaya. Mangaya fa ma ite. Tu e amata tatu ngan wenga wal mele le upono ka ufunga le isi vai. Se ki ki vui mato ye ise. Valel eru I le motu tele I tala fai. Ole tese dato tala la ulunga ya ole Fijian Medical Provider PSH Hospital ya utu amatalia. Peonu va ayu tuai wa amatalia ngal winga fu ilea al tato

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you to tap in a more Samoa need to not turn off a lava, my lord say former langin ma. Say, and your loyal say tongue of my lumo, smile for a funga, telephone your last fraile, lose fully mosete, my wife lose full ono, a lima to the tassi PIPMN out your wrong. O tolu noanga e winga I sol tula fono fa ba malo fa tula ngaina man fi fa ta wa ingo fo la fa saina oni si yo mita o polo ta la ye le fa sa la wa le pacifica le conferenisi ale asosi ale pena po le Pacific Islands News Association I fitil va ye sonei o le polisi le Pacific Media Network ya town men o se tasio sui te o lua se lau o lo a wa le conferenisi ale fa sa lau ale pacifica I sabu sabu na ye sa noa Ole fe fa so ha yo fa mtalangi to tono potu telefone le Pacifica wa ave ma to tono ngale mu le fo ya ina mta puta o le Pacifica pe ta ina ye ta uwa wa mtwa ma nino lama o le swing o le tau o lo tu mau pe le tau la inga sili o na ta uwa mo le fa so la o le Pacifica Samo e tanga te palota Pacifica e o kilani le avanoa e whaalongo ai sui tau wā o le palota po candidates sa whaima sui o vāinga whaapuwhai te tele e ono e le maota sa moe māngele le pōna nafi. Na whaani e le whaatonu o le wha moe moe le sisunga le ti a kono I a sa nele polu le uli nganga e whaapea sa whaatuhuna ngaina I se vasenga o tupulanga televose whaatulonga o fisili e whaatutau e mita upu mapupo lenga lo a fiele to telo tangata New Zealand. Fa mai tikin sa nele o le fa moe moe I fa to sina mai e tanga te palo te televo Pacifica I fa longo longo me ta upu fa pol kiki ma fa malo sia le au televo I le sitala ma palo te le fa inga palo ta ya novema sa fa mana tu fo tanga te palo te le Pacifica le aso fa anga tai ona le sitala I le aso luas fulu lima o ke topa o se tanga te mai tu la fono I au kilani po le loa academic o lo una ia tangata palo te Pacifica e tanga I mamau I tala atu folfolanga fa apolokiki au le iyo le palo te lau tele. O le ao atu pati fa apolokiki fono tanga me tauvanga ma le fa maoni ina wata ape le pale mene le aso nafi mo le palo te ya novema aso fitu. Pai mai Dr. Suliana Mone e ta wala mata I tu ina fa upunga sa fa alele pati fa apolokiki I ta uti nonga sa fa ia mua mua inu o le Pacifica ua fai mai Dr. Suliana o fa olifolonga uma ele fa atino ina I lalo le ala fua ale mixed member proportional po le MMP. O se tasi taunu unga ta ua umita mita I le Pacific Media Network po le PMN o le faa tupuina leo le teknolosi faa AI faa liliwaya lato po le kalame telefou ila ngana peritania inga ngana SES o le Pacifica. O le faa salawina ele PMN po le kalame inga ngana Pacifica I sefulu ilango langwaya lato po le kalame ila ngana peritania lo faa salawi ya sita itasi. O le autule o le saunuanga le pulisili o le pulenga po le CEO o le PMN ya Don Mann ili fono tanga al Pacific Islands Media Association o lo ofaya I fiti le vayu sunei. O fasilisile presidente o Nauero ya David Adiang o le alu eselo na tunu malifa msinonga fa vama alomo soli tula fono wa iya ta ua o se fa alabutonga ele ta alafea ngai. Wa muli mai se vala au mali presidente o Amerika ya Donald Trump isi tete sa poto New Yorka mole sao ninga lo na vali sifulitasi ya lefono au au malo fatasi. Na fao ngai Mr. Adiang lana launga e faa silisila ele swinga ole ingo lo na tunuu mai ile Nauru ile Nauero. Male tala fai u. O se tangata su esu e faa fitau li tau I taalonga fai tupe po gambling o lo upopole le teleo le Powerball Techbot ma le sifulu lua ta la fowo le tau I pol prize faa to sina tile tangata ta alo fai tupe I ainga Pacifica o lo iai faa fitau li tau tupe. Fai mai Dr. Edmund Fehoko na si itia le Powerball ma le sifulu I sifulu fanu umera ili asifulu tolo setema wa fai ngata hayo na manu malo le Techbot ma walunga. Peitae o loo tau, la ilana su esuenga I taalonga fai tupe, ma fai nga fai le anganu umai se vai nga li itonga, fai mai o Techpot te tele e fai au Sofia I tangata I taalonga gambling ina ia manu malo ai. O loona po lenga tele, o le sifolo lua ta la fau, e ta isi se ina I tupulanga talabau Pacifica. Samoa, o le tawalunga le nao telefoa le neiva ayaso. I mamao ni yao le alea inau tapua inga, panuia fo ilava singa o le vayaso. I inga pula I Maria Makeli tutu o le nei, so I fua.
2: 531 PI.